beba o tuntia wata beba na uso na so sha mama bo hombre that me ta ko ko wa u ba se sha aya mi wa sa yo se ya fani na mi a wat sha wano wano wano wa ye se hallelujah yeah aya ya sa yo sa ya yi na yo Jesus aya ya sa yo Oh, yeah, me, Jesus.